ya angara pulalu misenai misel ngara nai hula khamarai ho hula malita kuli ha he ya oha manambali ba manambali fi simanasanu ai Wozala. Yeah, belwa kuzai tamelu kuwe. Ha.